otu a ya ga-agbaghara mmehie nwa ya na ya ga-agbaghara otu a. Mana ọ sị na e nwere mmehie nke na-enweghị mgbaghara. Otu a ka ahụ na anya laara anya, ntị laara ntị, amamme na ghọta, ga-awụ ihe a ga-etinye n'iwu na ha ga-ewu ndị nke a ga-enye. Otu a, otu a. Achụpụ gị n'ikpo ọhịa. Otu a, ememila gị. Otu a, ọ na-eme eme. Egwu adịkwanụ n'obodo. Amara na-abara anyị ụba, Chineke ekwekwala. Na-aga n'ihu. Ya na maka na ụmụrụ. Otu a, ndị ha na-akọjọkwala isi. Magwa gị onye bụ. Otu a, na-akọ ihe ha mere na. Na-akọ ya. Ya na-atọ ụtọ. Ndị nwere. Otu a. Otu a. Otu a. Otu a. Maka ha juru eju. Na-apịtọgharị ha. Na ha. Ndị nke ha na-emebikwanụ. Na-emebi ha. Na-emebi ha. Agụwa ihe nọ n'ime mkpụrụ nwaanyị, nwa agadi nwaanyị, agasịta ya ọtụtụ ihe, mana akọ ụfọ ji fọkwa ka ụfọ ala fọ. Mmazi lekwachi, kelere m gị maka otu mụ na gị si n'ọrịa. Ndewo, ya gaziere gị maka ịpụ. Ibe anyị na-aga nụ. Emume otu aka anyị si chịkọta ya n'oge nnọkọ anyị nke ọnọdụ obodo m, ekelekwara m gotu isiri tinye ọnụ. Ejikwa m n'aka na ịghọtara otu maọbụ abụọ site n'ihe ndị nke mụ na Maazị Elekwachi tụlere. N'izu ọzọkwa, Maazị Elekwachi ga-anọkwa ya maka anyị ịtapịakwa ụfọdụ ihe ndị nke anyị ga-ahụkwa n'otu o si wee na-agba n'ọnọdụ obodo m. Dịka ọ na-akụzi ole elekere atọ, ọ ga-amasịkwa m ka m wetara gị nchịkọta akụkọ. Ndewo.

Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara ọrịa adọọla ụmụ Naịjirịa aka na ntị na e nwekwara ike ichi ihu oke ọghọm nke ibubata nje Ebola nke kwuru na ọ dị ugbu a na mba Congo nakwa Uganda, dịka a na-ahụtakwa na anyị na ha nwere ike bụrụ na anyị gbara agbata obi. N'otu ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Sunday, onye Director General nke ụlọ ọrụ NCDC bụ Jide Idris kwuru na ka ọ dị ugbu a nnyonyo ọghọm ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ugbu a ekwuokwala n'ogo nke ala Naịjirịa nwere dị ezigbo elu. Dịka ọ bụ akụkụ nke nkwadebe a na-eme ugbu a, ụlọ ọrụ NCDC akọwapụtala n'ogige ihume nke ọnọdụ ọdụrụkọ ala Naịjirịa abụrụla nke bere ebere ugbu a, ebe a na-ahụtakwa n'usoro nke nchekwa ihe ndị bụ ọnọdụ ihe agbagoola iji wusikwuo nchekọta nke ihe ndị metụtara nzaghachi nyere ya bụ ọnọdụ ike ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ NCDC gakwara n'ihu kwuo na ngalaba dịgasị iche iche maka nnyonyo abụrụla ndị nke nọ na steeti dịgasị iche iche, ndị a na-ekwuola ka ọ bilite n'ogo nke ihe a na-eme n'ogo mba ụwa, ebe a na-akọwapụta na onye ọbụla nke si ebe o si were bata ga-abụ nke ya ga-elebara anya nke ọma, ebe ụfọdụ ihe ndị nke a mepụtara ga na-eme njem n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na a ga-eme nchọnchọ ma chọpụta nke bụ ezie n'ihi metụtara ya bụ nje na aka ngwa ngwa. Otu Board of Trustees nke otu akụkụ otu pati PDP nke Adolphus Nwagbara na-edu, nakwa otu nke ndị na-arụ ọrụ dịka ndị NWC ya nke Nwoge n'okpuru idu ndu nke Kabiru Tamino Turaki ka ọ dị ugbu a nwere ọgbakọ agbachiri ụzọ na ya ha na Governor Steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde na ụlọ ọrụ gọvanọ ahụ dị na Ibadan. A na-akọwapụtakwa n'ụfọdụ ndị nọ gburugburu ya bụ nnọkọ na-akọwa na ihe ha mere ka ndị ntaakụkọ mata ugbu a bụ na ọgbakọ ahụ bụ nke na-enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na ụfọdụ akụkọ ndị nke e kwuru na Makinde bụkwanụ gọvanọ chọrọ ịbụ onyeisi ala iji ahụ otu pati Allied People's Movement were ezeọkwa onyeisi ala, tinyekwara nkwekọrịta nke gbakọtara banyere ihe ndị nke bụ mwakpo ndị a na-eme n'ugbo site n'aka ndị ọlụ ọgbalaga ahụtara n'Ibadan n'ụbọchị na-adịbeghị anya dịka gọvanọ kpụpụtachakwara mbụ n'obi ya. Ka ọ dị, akụkọ ka na-aga n'ihu ugbu a ebe a na-ahụtakwa na akụkọ ndị edochabeghị anya banyere otu ihe si aga n'ọgbakọ a mgbe a na-achịkọta ozi a n'ihi na mkparịta ụka ha ka na-aga n'ihu na ya bụ imụlọ agbachiri ụzọ. Ndị agbụrụ Ishekiri n'ọrụ taa bụ Monday bụrụ ndị gbajuru nnọọ n'isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'obodo a INEC na Abuja, dịka ha na-eme njegharị maka otu esiri webilatata ụfọdụ ihe ndị metụtara ọgbọ nta vootu nke 2025 nke mere ihe omume ya na steeti Delta. Ya bụ njem njegharị ka eji were na-ekwu na nke a bụ ugboro atọ ya nke ndị Ishekiri na-emekwa njem zọrọ gaa n'isi ụlọ ọrụ obodo, isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ a n'afọ a n'ihi ihe ha kọwara dịka mkpachapụ nke a na-akpachapụ agbụrụ ha pụọ na mpaghara nke Wọrị a na-anọchi anya ya n'ogo etiti. Ihe ndị nke a abụkwanụ ndị gara njem a bụcha bụ epekele nakwa egwu ndị nke ha na-azọ n'ike n'ike n'asụsụ ha, ma na-akpọku ụlọ ọrụ INEC ka ha hụ na ha ga-elebagharị anya n'otu ha siri were kegharịa ọgbọ nta dị iche iche iji hụ na ha ga-emeso ha otu emesoro nwa ogugu ka emeso nwa nọsike na mpaghara ha.

Enyimba, 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndioma. Na lalo obi ka ị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji agamba, unu hiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

otu ahụ ka ọ dị, amaghịkwa m onye bụ onye. Adịkwa ego akabụkwa n'oge igbo ezi onye mgbana 24.3 FM na alabaka mụ na gị kapọsa akabụkwa m onye na-ekpo m dị iche mụ na gị anatọ. Ọ kabụkwa n'oge ahụ anyị ga-eji lepụta ya n'ihe ikpeazụ nke anyị nwere dịka oge nnọkọ anyị ka anyị ga-agbabanye na ya ugbu a bụkwa n'oge akajaja.

0: sị m enwe ihe oriri kwukwere anya ma enye ha. Onye ma abịa gị kelegidere m, sị m amaghị ihe m mere ụbọchị a. Na di ya onye nọ na-asị ya, ị kpọkwana ụmụ gị na onwe gị na-aga n'ụlọ onye ị na-amị, ịma na otu ahụ ọ dị gị ka ya si abịa nje na ya bịa nje. Ama m na-aghọta ụkọ ego ịkọ nne m ụlọ. Alo, owe daalụ sọ. Ama ị bekee
1: puku naira iri anọ chai ga achọ ihe
2: cheki onye achọ isi ejiri bụ etinye ihe na ọbara
1: ume adịzị gị, akwara adachiela ada. Chai
2: oyo ịhụrụ tins akwa gara aga
1: ị na-ezigha ekwekwe ekwe
2: ngụta ahịa wikend na-alọta megoro esi niile njem
1: akwara adachiela ada. Chai
2: oyo ịhụrụ tins akwa gara aga
1: ị na-ezigha ekwekwe ekwe.

0: mere ndị tiinu ọtẹ ọtụgbo Chineke nara ekene na m nọ na ya dọ ụbọchị
1: ahụ
0: ụgbakwuwe na nke anti bai na oye ohie ejidele gbatazi nwere nti asịna mgbe di ya natasha di ya wetezie ya na nsogbu adị oyo ọsị abụrụ ofu akpa ego ọ ya nọ n'ụna
1: Eji ya mewu adịghị agba agba.
0: Ọ ga-eme
1: ọzọ. Ọ ga-eme
0: ọzọ.
1: Ya gaziere gị ama ebe kee. A na-agwa gị ihe a kpọrọ ego ịkọ n'elu kọ n'ala yome gị. E mara nke bụ eze kwubukwa amakọ m otu ọ na-esi bụrụkwa mgbapụ ụzọ mgbapụ ya dịkwa. Alo.
2: Oh ya gande gu te gregu ha se o usagi ye ga mari ye o yole
1: owe beketoni
2: wa yo be he o ma
1: dalu sa de de keki melu
2: adam o ma o mo dan kwana
1: ai de chakamma
2: na gan ta ja ku kesi ma ne hanga ba ra ha futa fla ke ta ga ara de ra da ba ra sa ha wanda sa na ba ra ke che he ma lo ara pa ma ya de
1: ade ba
2: o yole ishe fu ge ma ma ise ke tsara bo da ma o hanne fa sama da pa pa yan pa bo
1: etel
2: pa pa yan pa bo wona nan be na fa fo ge gite ke da gite ye da e ti chele o ro magini le no tuke te
1: chai
2: and de bani se ke ma du ke se bani se ke mo ya na ndi ma di bia de na ma e mo wo nyo ga wo e ti di wo ke ta ni hu ya onya ha se in church and de ke se ni si na ma di be ma ta ro oro
1: etel
2: o nwere ike wene okwu dị anya anya ekwuru maka onye a onye ọbụla ekwuru maka okwu ha ekwe na amaghị otu oche esi ha si mee
1: ha eburu ya n'isi
2: ụgafesefukele ekele eme onye anyị nye onye ewu okpete agba ka onye ahụ na-akwasị ndị n'ọnụ ya nso ihe gị ile ihe ndị a niile nke ya ya ọ na-adị mma mmadụ ịdị mma ọwụ na na-ede mma n'okwu ọnụ ma n'isi oyi mmadụ kwesịrị ịdị mma ịhụ onye ọ na-akpa gị nyere onye aha ga ụkọ ọbụla oshigbo otu ọbụla ọdị gị n'aka otu ọbụla gị na-akpa gị nyere onye ojie masị anọ m n'ihu ya dịm nwande nwa ụma na-eshi amamebe nwaanyị ahụ si nwaanyị ahụ vugarị o ofukpo oke chilego striti na-agafe n'ihu ya dịm kpọshi nga aha m nọ si m biko gwanị anya jibiri ya ga-echere ụmụ ya anyị bụchị ga-ejighị ikere ezini oyo ike abụm masị nwaanyị ahụ krezini ọ kwana ibeta n'okwu ọkwa ke na gị chọọ krezini ugbu m ihe gbasa ihe ịgezu krezi na fesishon ugbu m ma ọ n'ime ahịa afta 10 abalị ahịa emeshishiala
1: chọọ
2: fesishon emeshiela ya si ebeta na ya chọghị ọwụsa chọọ krezini beta ọwụ ego nwere ike iji even if ọwụ nkụ ya zụrụ oyo omerecha anya awụ m kreji ezinụlọ eji m nwaanyị eji m ọmụ
1: ị mara na otu onye a dị ga-echọwa ebe ọ ga-enweta ma ọwụ mmanụ ọkụ ma ọkwa
2: ewu arụ ahụ mgbe ahụ nwanyị ekwuchi ya anya na aga n'ije n'anya atụ nwanyị mmapụ chọọ ihe ụgwọ adịka ọ chọtara
1: ihe
2: ahụ ihe ahụ mmeda dị echefuru nyere ta ọwụ isiokwu gara m iji chebe ya amaghị m ebe nke m nwere ike iru echi ya anyụla
1: ga-ezitekwa chai
2: otu a
1: mama
2: imeju ụzọ ya dịrị mma wicha ụzọ ọbụla mana agba mana okpukpuru okwu oyo ya dịrị gị na
1: nwa aga m eji egwu ala taa ya gaziere gị dede mbekee toni ụkọ ego kọ gị ụkọ ego hapụ nke ụkọ ego mmanụ ego kọ n'elu n'ala tụmadụ mgbe ekwesịrị ime ihe n'ime ezinụlọ enwere ụtọ na-adị amamina ghọta o gị bịa hụ na uwe gị niile nwechara akpa anyị awụ ụmụ nwaanyị akpa niile anyị na-eji apụ

0: ma ndị nke obere a akpa nwa nchọrọnwụ a ga-afọgide ya ka anyị lee ma onwere otu esiri dewu ego echefuru ha ego gajara ụzọ ụbọchị ahụ ka a ga-eri ya. Are nke aha kọpụla a ga na-achọ ihe niile uwe niile ma nke nwoke ma nke nwaanyị abịa jụọ ụmụaka ọ bụ enweghị ego enyere unu konyinye unu chekwara awamịnaghọta mgbe ụfọdụ gị hụ dimkpa bịa chọwa dịka brọdụ uchenna kwuru dimkpa bịa chọwa ma ndị nke ewu ndị onye na ha sịrị ma ọrụ ndị a rụrụ ọrụ ebe gara aga ị na-aghọta asịbikọ unu gbatado ọsọ enyemaka anyị nwee ike ṅụhụdo ọkụ ka ihe ọkụ gburu bada anyị n'ọnụ maka na ole jigo abamịnaghọta site n'oge ruo n'oge ụdị dịka otu ahụ na-adapụtakarị. Ọkwa ya mere mgbe ụfọdụ taa m nọ ana m amakwa ụma ụfọdụ akpa ndị m na-eji apụ mamara nwa ụma ọ wụrụ narị naira ise otu puku naira mamara ụma hapụ n'akpa ndị ahụ dowekwa ya ma kaadị gị ama ama ụfọdụ uwe m jiri pụọ ị nwere ike mmeme hapụ puku narị naira abụọ narị naira atọ ụmụ uru ego ndị ahụ ma kaadị gị ama ama ana m eme otu ahụ nnọrọ m ahapụ nke ahụ wụ ihe m ga-ekwukwa n'izu ọzọ ka m mara ma onwere ndị na-eme otu ahụ n'ụlọ ịnọrọ gị hapụtụ ego ịghọtala n'ụfọdụ akpa ejiri pụọ ma ọ bụ uwe maka ụbọchị ọ ga-akọ n'elu mege na ụkọ n'ala gị hụ na ụbọchị ahụ ego ahụ ga-adị ka ọla edo igwudere egwude ịhụ otu ego ahụ ga-esi bụrụ ego nnapụta ego ahụ ịchọtara otu ahụ otu ọ ga-esi dị gị ka Chineke nna m ụbọchị ị na-achọ ịpụ apụ ma ọ bụ ụbọchị ị na-ahụkwa ego ụgbọ ha ụbọchị aka ga-amụta ihe ekwe na-akọ alo
1: hello
0: ị batala
1: oyo
0: owe
1: ego ị na-ahapụ ọnụ m na maka o nwere ọzọ ị ga-eji emefu
0: nụ ahịa m na-agwa n'ogere nụ mgbe ahụ o juru m eju mba ọwụzi ụbọchị na-enwezi nke m na-emefu ma ga chịwazi sakwa enwedịrị ebe m dowere n'akpa
1: n'ihi na ihe isi ike dị ugbu a onwekwa ihe a na-azụta akwụọ gị ego ọgwụ onweghị ọ nọkwa ezu ezu nke idofelatanụ
0: ahụla
1: ya ọnụ ya bifo ọnwa na-agwụ ego ọgwụ agwụkwala
0: ahụla
1: ya ya bikọsi ihe ahụ na-adị mma ọ bụrụ na ego mgbe ọrịa naira ka nwe vali ịzụtụkwa gaa nweta mgbe ụfọdụ gị ahụ oriri ichefuola nke ugbu a iwere 20,000 na wikend gaa ahịa ọgwụla ọ bụghị ihe dị mfe onwe onye ịchọtụ ka mafụ nke a m ga-ekwu
0: etu
1: onwe onye kwuturu okwu ya sị ka mmadụ n'ibe ya dị na ma n'ihi na onye a bịara na-arịọ m ego a na wikend so na ndị nọla na-emegide m n'ebe m na-arụ
0: ọrụ
1: yes
0: ya
1: jiri aka ya chọpụta na onye a
0: ọhụkwa n'ihe o mere aka ya dị ọcha
1: good ya werekwa aka ya zere onwe ya eta enwe mechara ugbu a bịa na-arịọ m ego mere m jisi m ga-enye ya ama m ihe m kwesịrịchọkanye
0: ya ahụ ka ọ mara na e nwere ihe o si n'aka gị rite hapụ ọwa icheku ọkụ ka ị na-agụkwasa n'isi ya
1: ka ọ mara mere ụmụ nwoke si ka ya na ndị mmadụ ka mmadụ n'ibe ya dị na mma emeghere m ya maka ịdị na mma n'ihi na amaara m otu ha ji meso mgbe m bịara ebe
0: ahụ
1: ọhụrụ
0: enwere ihe dị iche na onye na-ekpere Chineke na onye na-ekpere ya otu a ya gaziere gị dede m adị m enwere m otu olu ozi m ga-achọkwa.